yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafiq gem nañu ne yalla ji yoni yenent yalla Musa yoni yenent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk bur bur silen ñew ba tim jibarkat yi neleen amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr wala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judu'in nakhl wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa fir'auna neleen da ngeen di gem yonent yalla Musa te joxuma len ci ndigal man ku ngeen di gem ma len ci wara jox ndigal waye nak yeknaane moy seen serigne bi len jangal ak njibar mo len jangal njibar ba pare ngeen kompolo ñew fi pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag seen tanki dag seen loxo yi te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamoy suma dagge tanku chamoy dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga alquran dafa wax ni wala usallibannakum fi juzu'in nakhli dañ ne fi bobu bi ma'na alala waaw bi ma'na alala manam dana len pendre ala juzu'in nakhli mais li tax alquran utiliser fi juzu'in nakhli pour wone yene bu bon ak rayba ak mbugal mu metti mi len fir'auna yene motax mu jefandiko fi harafu fi mu teelen pour jem len mbugal mu metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinat walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayatu ad-dunya إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى jibarkat yi ne firaun ñun de duñu jënde yalla mukk leneen té layu leer yi nga xamanteni yonent yalla Musa indi nako muy ay layu reer yu leer nañ ci luy wané né yalla rek yalla néna lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu né du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gëm nañu yalla te dootu ñu delto ginnaw ñu ni ko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gëm nañu yalla te fasiyene wu ñoo delto gannaaw lo xam nak defal ñun gëm nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara munuñu dara ludul ak cay cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak ma ngi lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk boñu rayé itam da nga ñu fekk te ma ngi lay yeggal yow firaw ne ñu ngi lay yeggal ne kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te jamono bi ngi koy wuy ji fekkon la nga doon def lu bon gëmuloko neena bo démé itam dana la dëkkal safaraw jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faw dekk ci safaraw jahannama nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metil mune nak kep ko xamanteni wuyji nga sa borom te bang koy wuyji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngëm te fekkon la ngay jëf lu bax neena ñoñu ëllëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu etage neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw
neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom. Firaw neena waw bu yebo waye dal dana len ray yeen ñep ci la jele nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dag sa lox dag sa tank duma la duma yu metti ba yalla jël sa bakkan. Waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil. Hazqil yeen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugaloon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gëm Fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gëmon ak dinem ci la jappon dafa andon ak Fir'auna rek neub ngeumam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur Fir'auna ya don liggey ci pale ba mom de li la wax. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Munelen ndax dagen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu danen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentu ko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam su di deug lay itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gëm neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yaq kat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gëm na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil. Waye koku soxnam sa mom itam mo daan lit doomi Fir'auna yi ñu ko daan tuddé mashitatu banati Fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali Fir'aun mo len daan peñé di len lett mom soxnay Hazqil mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati Fir'aun takhdumuhunna wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها. نجلننتي برم خم خمي نجلتي سعيد بن جبير سعيد بن جبير نجلتي عبد الله بن عباس ننتبه صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngam ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum ba fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj Jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la. Jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur Fir'aun ni ko don tude mashitatu ali Fir'aun ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko mashita bis daf doon lett doomu Fir'auna ju jigen bi mu koy lett nak peñe bi daldi wad bi mu wadde nak bi mu koy for mu daldi wax bismillah manam ma ngi for peñe bi ci turu yalla doomu Fir'auna ji ne ko sama baye nga ci jublu wala mune ko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa bay ah xale bi daldi mer ñew ci Fir'aun ne ko manchita kat legi gem na yonent yalla Musa gem na ko itam te and nak mom mune ko aha mune ko wa mune ko bax
daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanji diñu ko talé pour bi ba safara si yanji mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amone ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñi ray ndaw sos di manchita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo don soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi bi mu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita diko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn te itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti te soxol da fay jël dom yi ñëkkelé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom duggal ko ci bir four bi waye asiy liko jaaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'aun di mbugalé julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiy ñew bi ruuhu mashita di génn ci four bi nga xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiy néna musuta gis mbolo muy yéme non fir'aun bim len rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk asiy mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay de ray na len ray bu metti waye ku yëngu rek ni man di ku yëngu rek ma ray bi mu koy wax nek asiy mom xol bi fess na del ak ngëm asiy tourner rek neko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muneko fir'aun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkan yi nga jër teural leen fi di leen ray ya bon fir'aun ya toskare fir'aun neko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik fa qalat ma'tarani al-junun walakinni amantu billahi rabbi wa rabbik rabbil alamin asiya neko fir'aun neko asiya dama yakar ne ndofte gi dal sa andolo bi di manchita dama yakar ne ndofte gi ko dal dal jibarkat yi mola dal asiya ne ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gem na yalla mi nga xamanteni mom mom te mom la te mom lepp lay binde borom bobu gem na ko te dotuma ci deltu gannaaw ah fir'aun dal di gëna jaaxle ndax xamatul nu muy def mu daldi dem ndax bëgg na asiy bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko te moy yaay asiy mu woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaaxal legi dal weddina ma te gëm na itam yaronte yalla musa legi nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu ne mu wax ko asiy ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yep top ko xamanteni mënul la dara yorul deureum mënul la jariñ ci dara asiy ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmu gëmuma kenn ngir intérêt dama réeron rek waye dem na ba ginnéku lima gis dal gis nako te gëm nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko fir'aun fir'auna dal di mer japp asiya ray ko namu rayé won jibarkat yi def ko mbugal mo metti mo xamanteni mbugal mu jéggi dayo wax na ne bi mu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyé fal mbugal mi fir'aun di mbugal asiya yalla nga ko woyé fal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki de ko yëkëti sa bop bobu ñu ko teural di ko door di dagata yaram bi asiya dadi yëkëti bopam bi mu yëkëte bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako nax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya
joxe na exemple itam ci Mariam. Mariam mi nga xamanteni mo jur Jésus di yonent yaay yonent Yalla Isa mo wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin. Bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu taccoon ñi nga xamanteni ma ngi dëkk ak ñoom di ànd ak ñoom bis bu nekk. Yalla ne ko malaaka yi ne ko yëkkatil sa bopp. Bi mu yëkkatee boppam nag ñu wan ko château ya mu am ci àjjana mu daal di ree. Bi mu reetaanee nag Firaawna daal di gis Asiya di ree ak mbugal mu metti mi ñu teg ci kawam pour rek bëgg mu dellu si waat Asiya continue di ree. Firaawna ne voilà xol leen ko kii de ndofte gi dal nag waa kër Moussa yi dal na ko dëgg xoolal mbugal mi ni mu mettee waaye moom mu continue rek di ree. Loolu day wane ne am na loo xam ne soo ko xasee ñam dara dootu la saf. Lu mbugal metti metti du la saf ndax yàlla ji nga xamante ni moo bóof ci sa xol. Loolu daloon nag ku ñuy wax Xubayb moo taxoon mu waxoon boromam ne ko walaytaka taxlu wal xayaatu marira walaytaka tarda wal anaamu xidaabu walayta alladi bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu iza safa minka alwuddu falkullu hayinun wa kullu alladi fawqa alturaabi turaabu. Waaye jigéen jooju di Asiya ak ka daan lett njabootam te mu di manchitatu aali Firaawn ñoom di ay jigéen lanu waaye gëm nanu seen boroom bay nanu itam seen waar ci lislaam ba des ci ak seen bakkan waaye yàlla xarool na leen taranga yu jéggi dayo. Kii tabaxal na ko ay château yu rëy ci àjjana ba pare yàlla def na ko nettali ko bi yonent bi ñëwee wane ne jigéen la joo xam ne gërëm na ko ba tabaxal na ko foofu ay château. Kële itam di marchita yonent bi nee na ba mu demee ca tukkeem ba romb na barab bu sell boo xamante ni parfum bu neex nga fay xeeñ Jibril ne ko fii marchita moo fi dëkk ak njabootam. kooku itam day wane e ne itam jigéen ñi ak góor ñi ñoo yem ci lislaam bi ku liggéey rek jël sa cër. Moo tax moom Asiya mbugal mu metti mi nga xamante ni yàlla teg na ko ko mu nangu ko natt boobu tax na yàlla jël ci moom exemple. Jëloon na itam ci exemple ci sayidatuna Mariam ndax wax na ne wa Mariam abnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafaqna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitaabihi wa kaanat min alqaanitin. Ni mu jële itam exemple ci jigéen ñu baax ñooñu noonu la jële exemple ci jigéen ñu bon wan ne itam jigéen dana bon dana nekk ak ku baax ba pare tu ne bon. Wa daraba allahu mathalan lilladina kafaru imra'ata nuuxin wa imra'ata luutin kaanata taxta abdayni min ibaadina saalixayn fa xaanataahuma fa lam yugniya anhuma min allahi shay'an wa qiila dukhula annaara maa addaaxiliin. Yàlla joxe na exemple ci ñaari jigéen ñoo xamante ni dañu àndoon ak ay yonent yu baax

yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñooñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñooñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole leen nak ñu melni fir'aun ñu andu duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waaw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di leen wo wax ne neduna nak ñom jinni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku nañu ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñuko may nak xétu ciay ciay gu nekk jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobe len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga and ak man muniko dedet muniko so ñewul da nga lap ci ndox mi de muniko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wo na ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñooñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna maanu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ciofel go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin muniko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dagn la beggone jekk lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk résultat bi genn motax muneko yalla neko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko maye won moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñ mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko waye yalla téro nako ay château yu am
valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yentu yalla Musa alayhi salam reyna asiya rey jibarkat ya rey lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu rey len du dara luddul rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba Allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yabalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yabalon nako ak mbottu ya ak dret jak tamsuba bam len masxo ak xar gi mu xar geej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tuddu nako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawn ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lolo tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñul la woon ñu bari neen yonent bu ñul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñul la woon te itam bo xolé Egypte ay copte yi fa dekk ñu ñul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptien yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax Nibi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñul ku melni Cheikh Diop mom waxna lolou te egyptolog la neena yonent yalla Musa ku ñul la won ci bi mu defee ay mbiram gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contrôler waye teggu ko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekul won nit ku ñul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Egypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqs la ak wañent la te ab yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu tol ni wax wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamne l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'inda allahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ni ku wex gënul ku ñul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'inda allahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind kumu bonol nga bon kum baxal nga bax waye dal
ñu bari jiñ neen na yonent yalla Musa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ña andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daal di ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp dañen dé yonent yalla Musa daal di ñaan taw ba teggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow daal ak njibar rek nga ñu andil waye nak ñu ngi lay yegal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waqa alayhim ar-rijz qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijz ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continue waat ci ginnaw tufan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatu ñoo am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko e man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mu ne jigen ñi yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wu ma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bam ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecc wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lañ nek kep ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis lolu jaaxal len ñu ñëwaat ci yent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yent yalla Musa itam daldi ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñom ñu continue waat rek fecc waat wëlëre ba melni du ñom ñoo demon ci yent yalla Musa don ko ñaan pour mu teggil len mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tekki dir yent yalla Musa lañu charpenté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa porte yi sax da ngay duggal di genné dara fek ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yi bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo agn di agn nga gis mbott yi teb di dug ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lol taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon lulul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giri len ko bolel muy jifi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natt bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñu sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e bi ko juroom ñaarel ci nattu yi ginnaw biñu teggé nattu mbott yi yent yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankat
delluwaat ca yéeféer ga ñu nekkoon, yàlla jékki-jékki rek wàccee deret. Ñu ne daal seen ndox ya, ndox mi daal bu dee teen la wala robinet wala ndox moo teg rek boo ñëwee boo tànqee bay naan rek mu nekk deret. Waaw, soo duggee di sangu itam mu nekk deret. Moom daal ndox ma xonk cur la. Am na ñu ne itam dañ caa boole di bori. Waaw, seen bakkan yi di soteeku deret rek. Dëkk bi daal fees dell ak deret, waaye ñi gëmul nag yonent yàlla Moussa ñoom la yàlla teg nattu boobu. Wax na ne sax soo bu fekkee ku weddi yonent yàlla Moussa moo ànd ak ku gëm yonent yàlla Moussa di root ci teen, bu kii rootee ndox mu sell lay yóbbu, bu ko lee rootee moom kii weddi yonent yàlla Moussa moom ndox mu am deret lay yóbbu. Loolu lépp yàlla nattoo leen ko, waaye taxul itam ñu jàjj lu dul dañu lalaat ay pexe ñëwaat ci yonent yàlla Moussa ne ko, ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mii nga xamante ni yàlla teg nañu ko. Ñu ngi lay ñaan nga gisee ak sa borom bi mu teggil ñu ko, ndax ñun kat sonn nanu, sonn nanu te itam soo ñu dimbaliwul du baax. Yonent yàlla Moussa moom itam ca mbaax nga ak itam yéene bu mu am ci xeetam, ndax bugguñu buggul mukk aw xeetam daal di texe di lu dul dafa namu ci ñoom ak texe, mu daal di delluwaat tàllal loxo boromam daal di ñaan yàlla ne ko, yàlla maa ngi lay ñaan mbugal mii nga teg sama xeet ka teggi ko. Yàlla delluwaat ndox yi, ndox yi nekk ndox yu sell yoo xamante ni mën nañ koo jëfandikoo, waaye taxul itam ñu jàjj. Lu dul ne ba ñu d' accord rek yonent yàlla Moussa ci charte boobu, dañu mujj nag daal di delluwaat ca kéeféer ga ñu nekkoon. Yàlla nag daal di xam ne ñii ay baadoola lan, mu fas yéene leen nag raxas ci kaw suuf ba ñu set wicc. Mu daal di wax yonent yàlla Moussa ne ko, léegi nag li ma bëgg moo di nga génn dëkk bi, génnal dëkk bi yàgg ku la gëm, ndax dafa am lu ma bëgg. Li ma bëgg daal moo di suuf si dama bëgg ñi ma gëm donn ko. Waaw, wa awrathna al qawma alladina kanu yustadafuna mashariqa al ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al husna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasnau fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun. Léegi nag ñu organisé ci kaw ay nax ñoom waa kër Moussa, ñu ne daal comme ñoom ñoo nekkoon mbindaan yi. Waaw, comme ñoo nekkoon mbindaan yi, ndax ñoo nekkoon xeet wi gën a suufe, ndax Firaw na moom ba mu yéegee rek daf leen suufeel. Te ñu nekkoon itam ay nit ñu baax, nekkoon sët ci yonent yàlla Ibrahim ak yonent yàlla Ishaq ak yonent yàlla Yaqub ak yonent yàlla Yusuf, te Yusuf indi leen foofu ci Misra ci Égypte. Firaw na jàpp leen daye dal leen ba ñoo nekkoon mbindaan ya daan liggéey ci kër yi di baleeg di fóot ak di tuuri mbalit yi. Ñu ne leen nag li ñu bëgg daal moo di comme dañu am benn fête bu ñu bëgg a organisé. Fête gii nag dañ ci bëgg nag ngeen abal ñu seen i takkaay, su ko defee nag léegi kenn ku ci nekk ci waa kër Moussa yi abbu patron ne ko daal dama bëgg nga abal ma ay takkaay. Ñoom nag ñu jël seen or yu am valeur ya, ndax mujj na moom Firaw na ñemeetul waa kër Moussa yi, ndax miracle yi nga xamante ni yonent yàlla Moussa jëfandikoo na ko ci yet wa ak loxo ba ak taw ba ak njéeréer ya ak teeñ ya ak mbott ya ak deret ja ñemeetul nag léegi moom yonent yàlla Moussa, moom Firaw na ñemeetul yonent yàlla Moussa. Foofu nag ci la digal moom Firaw na soxnaam yi ne leen daal li ma bëgg moo di ngeen jël seen takkaay yi ngeen abal ko banu Israël, comme ñoom seen fête gi jublu si na. Bu ko defee nag ñoom ñu sollu ci, ñu jël nag seen takkaay ya, seen or ya, seen valeur yépp jox ko waa kër Moussa yi. Ndeke ñoom la ñu bëggoon moo di buñ leen joxee or yi, ñoom am na nu ñu organisé woon pour ànd ak yonent yàlla Moussa, ndax yonent yàlla Moussa war naa ànd ak ñoom pour génn dëkk bi.
waye lolou nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom wonu ñu genn dekk bi te itam fir'aun nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci seen kanam xamuñu ñuy def ba jall lolou defon nak e jaxle bu reey ci fir'aun e ci yonent yalla Musa yonent yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu baye dal ba bu gudde rek ñu daldi yollo su ndank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jop pour dem dañu gëlem gëlem nañu xamuñu fuñ jëm mom yonent yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw é ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñ jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla Yusuf alayhi salam waxon na né é bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Fir'aun mom moy jamar lok mom té itam ci ay loxom lay alko légui nak su ngeen démé bay génn dëkk bi na ngeen ma genné dëkk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mi fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yéene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom té moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ni dal buñdi dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu laccé nak mom yent yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wër nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yent yalla Yusuf mu ne waye nak yent yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nang mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yent yalla Musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko won yalla daldi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu charte biko soxna si wax bo legge ñu bokk ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bi mu ñewé ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fumuy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne len fi lañu denc yonent yalla Yusuf waaw yonent yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonent yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la ya leen xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa leen yalla yebal mbokk yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak tabarakallah ci kemtalay suñu deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndiaye di nuyu Idriss Diedju di nuyu Makan Sen ñu ngi dëkk ci Rue 15
angle corniche ñu nga nek ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukoy wax Tianesi nek ci Masjidul Rasul ci jëppal kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppé al imam Moussa Gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: dadi sukk jakarlo ak boromam ni ko yalla ki de sa jamm te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na mako te faté won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jamm yi nga gëreem wala bok xewal gi ma nekké nga jël xewal gi jox ko ko té man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko aba yezid ang lay yegal ne do ma gëna goré do ma gëna bax té dana la yegal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom ndax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrikal ulama mbir moy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk mu ne ko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir mu ne ko yow sama dom ma ngi lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej mu ne ko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw buñu suuru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu mu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwallah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowé gal gi na nek ngëm yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geej gi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni aduna mi yep ci ay pexé la ko tek amna ño xamné sen aduna yep ci ay pexé rek lañ ko tek waaw fexé li tay le ñu fexé lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci waaw lool lepp de nga mam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamné sa wërsekk yalla ko yor xamné say fébar mu ngi aju ci yalla xamné sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defee da nga am tawhid bu ma seuk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tuumal nit ñi te kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeñ daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di ndil itam musiba mon ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakirlu ci yalla mon ko kon nak fokk na né sama dom de nga mucc mon ko yow sama dom mang lay moytu ndikolo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo ken du fayantek mom dekkendo bu bon ken du fayantek mom dang koy tane diko jegal muniko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk ne ko nangay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genee aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yoniko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba sotti ba mbir ma sotti buy dem dana ma deyalé na ma mba bayyi nga xel sey dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème té sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel sey dekkendo muniko kon nak ma ngi lay yégal né yenu xeer wu diis ak yenu wéñ gu diis néna mo gëna metti néna dekk ak dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna diis xeer mo gëna diis wéñ waaw ndax modi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yantibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku samul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp daxona joxe azaka ñepp daxona nafila guddii ñepp mu faatu ñu teerul ko ci buntu jakka ji di yonenti bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkon ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka na fi lay guddii ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonenti bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yépp mu ne ak limu julli yépp nitu safaral kon yal nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon yal nañu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom luqman ngay denk dom ji mu ne ko musna yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak niko ñak metina kon nak nga gor gorlu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wéru ci nit ñi dedet niko del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yenente bi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci rër dan na muslu ci fébar waw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoo ci upp solo waw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wër gi yaram gi waaw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci réew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna denga jang pour mo xam nit ki bala mëna denga mam faggu lu mu dundé foku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñett ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yantib sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñett yi dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci rër ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakaar ne lu bax la dan na muslu itam ci fébar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos dénga lu wexé ni ñak mu ne ko yow sama doom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk mu ne ko ma ngi lay dénk nak nga wuti xam xam di jang fo meunti toll mu ne ko lutax mu ne ko nit meun na ñak alal waw meun na ñak sax juddu mu ne wante xam xam dana ko tek ci chaise ye bour ye di tok waw bo amé xam xam meun nga dem ba am daraje yu tok ak bour yi waw te yorulo deureum waw nga am daraje yu tok ak bour yi te yorulo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñoom fo leen fekk bour lañu waaw ku len deful bour itam ñom def neen bour seen bop ndax doylu na ba duñu xaaraan kenn kenn jaralu len fen deug rek lañuy andek nit ñi budul deug ñu japp seen bop andak yalla motax mu wax ne ma ladhatul aishi illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma ladhatul aishi neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri was sadatu ñom ñoy sangi wal umara'u te ñom ñoy amiri waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire Tawus al-Yamani waaw Tawus dafa tombé won ak ben bour buñuy wax Jaafar Jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax Tawusul Yamani boko gisé abaye bu gattu la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol woyefal aduna waye ku mëna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu mën ak moy yalla ku dan gor gor lu mu mën kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddii ak beccëk mom Tawusul Yamani mom mu mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñewé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñew fekk jotaay ba famu yam falay tok du jéggeut nit ñi mu daldi ñew rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya Jaafar maana ma ngi lay nuyu yow Jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow Jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya Jaafar dima salalu te may kilifa yilif leen Tawusul Yamani ne ko salalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen muniko lutax muniko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diiw moñu doy ñu fal ko mu nek amir muniko te yow jaase la fal waaw yow jaase la fal waaw ku la wotelul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya Jaafar nak suma la waxe amiral mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw bo mo waxul amiral mu'minin itam nganema bok assalamu nganema bok assalamu alaykum yow Jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defe fen ndax diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ka jur domam kay bayu domam jigen nako xam muniko te kon nak suma ne la Jaafar domu diw man na ca fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deñu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bour bi ne kon soldari japp len ko ngeen tejj ko ñu japp Tawusul Yamani tejj ko bi guddii jotté bour bi teud mënul la nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldar bu ko jégué ne ko nen ma tijil way ji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko Tawusul Yamani ñu daldi koy indi bi ñu ko ëndé bur bi ne ko man nak waxtaan nak sama ngegenaay xalaat na xamna ni dal bi muy juddok legi waaw musuma fatali ko fuma méré fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu ma sa wax tay lu metti sama xol te set lu naane li ma wax yépp deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax lu yu yaq won yu bari dana mëna défaru ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak légui bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootu ñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét dima wax deug malay fay wutal la salaire bu baxa baxa baxa bax taawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ca salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci fet malay wax deug rek waye nak salaire bu mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd nañu aduna nak xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallah mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di dimbandiku ci mom diko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xamné yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la mëna gindi may sédé di dëggal né amul benn bur budul yalla mom dongu la kenn du ko bokalé dara bokut ak kenn dara may sédé di dëggal né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalna yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokki julit yi comme nunu ko doré won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom lañu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci siratal mustaqim diko wax wax yu nga xamni gennul alquran ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom ni mom luqman mu ngi continuer di war dom ji niko ya bunayya لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم منيكو يو سما دوم ليغا جوتا خام سي خام خام بو تي دول لي لن لودول ني ليغا جوتا خام جيفيغا كو با نوبي واو مانام ليغا جانغ جيفيكو با نوبي سوكي تك لنن waye dajale xam xam rek te do ko jëfé dajale ko nonu rek amul ben njariñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am njariñ mu jëfé ko mune ko kon nak li nga yor lu mu tuti tuti balan ci tek leneen nang koy jeffe ba nopi ndax dik ni ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu allah ilma ma lam ya'lam yaronte bi neena kep ku nga xamne la nga jotta jang ci xam xam jeffe nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci tere waaw xam xam bodul jang ci tere waaw nit ki bu jeffe lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisee nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da nañ ko jeffe waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu len di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang ang koy jëfé ba nopi sokki tek lenen mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan فأغضبه قبل ذلك مونيكو ياو سما دوم سو بغي خريتوك نيت انا نانكو ميرلو با نوبي سوغا خريتوك موم معنا نانكو ناتو واو نيت دا فاي ناتو خريتام سيت فان لا تولو سي موم واو داخ امنا خريت يو خامني دا فاي نيه رك ني اندك ياو سونا خري ني بالا واو سونا خري ني بالا دا فا ام بن واي بو خامني da don natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko menegan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu ak ko xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam lañu soxlu benn bis rek mu bayyi bu guddii mo ray ben beuy takhal pak ba deret bu mutakhrib mutakhal yaram wa bu mutakhrib mu dadi ñew fek ñetti xarit la amon mu dadi ñew ci kenn ki feggu mu ubbi ci guddigi mu gis ko mu yor pak pak bi takhderet yere yi takhderet mu ne ko waw diw lan la ak semelokan wi lo don def muniko man de sheytane mu man ben way dal la joter rek sheytane mu man ma ba maray ko waw dama ko jamat bo funde ni fatuna legi nak jaxlena ndax xamna ne danañu ma japp muniko señ bi li kat wuruko woroko wona def dadi delo wat buntam ne ko comme dal e musibule te worul man dal tabarkallah dadi dal melni ku daw mom ay responsabilitem ci waji comme duguna ci musiba mu dello buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dadi retourner wat demat ci ñaarelu xarit bi bimu ñewé itam feggu ko wax ko lolu xarit bobu itam dal di daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu ngi ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci dal di dello buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi dal di ubbi mu ne ko man de dama ray nit té nak xamna né dañu ma japp té jaxlena xarit bobu dadi ne ko sumil sey mbub mu sumi mbub bam mu dugal ko ci dusam sangu ko bam mu sangu ba set mu jox ko yenen yere mu sol mu ne ko limu bëgg dal moy dekk bi nanu fi genn ndax kom def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ni ko rayu mo won nit na dama don setlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaan nak man ñepp xaliss lañu andek man yow rek ya ci and nak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw bay rek la rayon don len setlu nañu delu ci kër ga tok wa motax luqman mom itam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek waaw del setlu sa xarit fan la tollu ci yow waaw mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musibe mu nangu ci adug ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so nekki ci tiss mu and ci ak yow suñu toge ci barab te nekulo fa ñu nekk ci sa der mu défendre la waaw waaw so toge mu wax ci yow lu baax bo deddo mu wax ci yow lu baax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga seet ngay andal natu len ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya istadbartaha wastaqbalta al-akhirah fadarun anta tasiru ilayha aqrabu min darin anta anha tarhalu muneko yow sama dom aduna bi na du keur ndax biñ la fi wacce nga di domu adama nga deddu aduna nak deppmal al-akhirah mune ko te mang lay yegal ne keur gi nga dox jëm te modi al-akhirah mo la gëna jégué fouf keur gi nga won gannaaw te modi aduna yang ci aduna waye al-akhirah nga gëna jégué mune ko kon nak na nga bayyi xel al-akhirah xamne jégué na lol te mu ngi ñew aduna nak niru na ne jégué na la waye sori na lol muneko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin wa la turad muneko yow sama dom nga tamal salam min wa listighfar nga tamal salam min muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan dana ko nang mu ne ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombe ak waxtu yoyu yalla nanguko suko yalla nango jéggal la say bakkar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax dana di wu ñi ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuññi ay musibe yu la depp mel si waw xam nga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dana ko duma len mbugal feek ñu ngi may jéggul waw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonenti bi ci ñun waaw buñu noppé jéggulu rek yalla wacce ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yef yalla
1: goko dul ñemé nak
0: na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu ne yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yeb yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxe rek ñu ne yermande yalla yaatuna mu ne ko kon nak bul bokku ci ñooñu waaw lo yaakar yermande yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermande yalla yaatuna te xajj ga ci muneko bul dugg ci nek mug te fegulo da nga yeklu waw muniko ndax dugg ci nek te fegulo ñak teggen la te ñak teggen baxul muniko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tege tege waw ko xamné bu ko nit gisé rek fitam recc nax soxla yu mëna tege waw ko xamné day tégaté ay soxla rek muniko bul nek ko xamanteni rek waw ko gis tek ko soxla muniko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' muniko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waw day tax itam nit ñi dag la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muniko del jéggal kula togn muné ndax bo dé def kula togn nga bal ku bu yaggé ñepp am sa kersa waw bu yaggé ñepp rus la waw so dé def kula togn nga bal ko su yaggé ñepp rus la muniko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci shaytané la joge waaw kon nak bul eppal waaw muniko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxasel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musibo bu ne sañ nako def mu ne ko kon nak nit ko bax bu la waxe man nga gëm waya kacior mom ko xamanteni rusu ta fan waaw rusu sa wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam lolu di safan nga gëm ko dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waaw da yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leerlu wax ba bamu leer leerlu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leerlu seen wax bu len deug mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur na nga wut deukando yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur na nga wut deukando yu bax ba nopi al jaru qabla ad dar waaw ndax ka deukando yu bax anam mak ñi dañ daan def buñ di ñew ci quartier di fa deuk ci bala ñoo indi seeni bagage dañ ñew xamantek wa quartier ba nuyontek ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté e ñu wax leen nak ne leen bis sangam fasiyene nañu ñew dekk ci fi ñu fasiyene tokku ci dekk ci ak yeen comme nak yeen suñu dekkando jaaduna buñu ñewé xamanté ak yeen waaw non la mak ñi daan doxal légui nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñew rek dekk waaw ki nga dendal kër sax doko faalé ko rombé doko faalé waaw amo ci mom ben soxla lolou nak e yaru tubab bi la te ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dekk si na wut dekkando yu bax ba nopi so ga dekk si muneko itam war rafiq qabla at-tariq muneko nanga wut andando yu bax bo di tukki nanga wut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bo de commerçant ngay tukki fi elbam andando yu bax ndax tukki tumrankela wa mi andando yu bax so nekké ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom Luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji neko so bëggé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel muniko as-sidqu shi'aru al-labib wal-kadhibu shi'aru as-safih muniko deug ak deug moy insi ñuko am xel nit bu amé xel day deug day wax deug muniko fen nak moy insi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insi ñom waaw muniko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé waaw nek bour té amulo palé mune ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax Abu Nuwas وَيْنَ وَخْنِ أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبَهُمُ فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الْإِنْسَانَ إِحْسَانُ مُنِي بو بَغِي جَامُ لُو خُلُو نِتْ نِي مُنِي دَر رَافَتَال جَمْ سِي نْيُوم إِنَّ بُوكُو دِيفِي رِك نِتْ يِيب نِيك سَاي جَام نْغَا نِيك بُور نَاك وَاو مُنِي نْدَخ خَالِي سِي مْبَدْ مِي بُو فِيكِي خَالِي بُو تَاسِيَال مَاي كُو جُرُومِي دِرَم بُو يَاغِي خَالِي بُو يُونِي مُو دَم waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñep ñu tey seen lamine di la tag waaw sa jëkër ji ci kër gi itam su na xare deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigen ju tabarkalla am taranga soko de teral bu yagge rek nga mom ko ci ko bu ci suuf waaw jigen nak du reey aw jigen bu beugé mom jëkërëm da fay waccé bopam waaw fay waccé bopam ndax yoonenti bi néna jigen le ko jik mo di mu waccé bopam motax mu né su fekkonté ni doomu adama sañna sujootal moromu doomu adamam mu né kon dana digël jigen ñu sujootal seen jëkër ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su beugé mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom kër gi lu mu naxari naxari dérét so rafété jikko rek jaaxal ko waaw ay jigen su réyé rek yaqulé waaw motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bour lañu jigen bour la serigne bour la gan bour la gewel bour la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek nguram folle ko serigne bour la waye budé fen rek bu yagge nguram folle ko ñu ne gan itam bour la wante bu yagge rek nguram folle ko ñu ne gewel itam bour la waye budé xasté nguram folle ko budé xasté rek nguram folle ko mo ne kon nak yow jigen na nga fexé ba bour reey ci sa sey so neké dal rek am fa barké so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarkal kon mom Luqman mu ngi continuer di digël doom ji neko nak neko ay lumu sori sori lu ay reey reey mu ne kenn du ko fayé ay mune ko ndax safaraw ay ena ndoxum yiwa koy fay mune ko itam na nga ligeyal sa alakhira ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay fayé mune ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reuy borom jëf ju rafet la xam ne ko kon na nga fexé ba bo dé gëna aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reuy ndax dañu wax ne sante ci ko su bamel la yem waaw nangam la sante nena ci su ci ko su bamel la yem yow mala am sababu baynuk yalla moko wax nena bisse ngi ñew nena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom juddu bu reuy borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku meuna fey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko wax kat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax lolu wërul mu ne ko itam dom na nga di téral mak waaw na nga di téral mak fo fekk mak nang ko téral waaw ndax dik na ci hadith yonent bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu téral mak ngir ajam ngir at yu bari ya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral waaw kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallima ar-rajulu illa ala man ya'rifu wa an yubrida as-sabiy ash-shaykh ah yonent bi neena bokku na ci mandargay yi wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandargay yi wanene legi aduna bi tukki mandargay yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis buñu démé ba nit ñi di rombu jakk yi te duñ fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lele nga gis ku rombu jakk ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo demé ba gis lolu xamal ne aduna ngi bëgg tukki mune bu ngeen demé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekkul ci mom neena bu boba na ngeen xamne aduna bi mu ngi bëgg tukki mune bu ngeen demé ba xala yu ndaw yi tam di yoni mak ñi di len doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna ba ngi bëgg tukki waaw xale bu ndaw yoni mak waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xale bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim ba ngi bubu mu tek ko ci buntu kër ga mu koy gardel waaw budé yonne tangal sax ci boutique ba mak ma lay yonne mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéggalal ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mu né ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanulo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mu né ko ndax do mo adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo ne ko kon del istikhara waxu ñu nak set waxu ñu petaw waaw waxu ñu tabarkal istikhara la ñu wax istikhara nak amna lu ci yonent bi jangale waaw bu ko defee da ngay istikhar lu sey mbir sok ca dug waaw mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma khaba man istakhara wala nadiba man istashara wala ada man iftasad yonent bi ne nak li istikhar lu ne ko ku du soy muk le gën la ko yalla di jox mune ki di soy itam du reccu muk mune itam ki economiser alalam du ñak muk ay ki yak rek bu yagge mu ñak mune ko kon dom itam na nga muñ ndax yalla lepp lu mu tek julit bi yiw la waw niko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya yonent bi neena amul benn julit bo xamanteni neena febar dal nako wala musiba wala njaqare wala tis wala lor waaw wala probleme yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yewul mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yombu la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-'abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa afafi batnihi wa farji yonent bi neena yalla sorolul jambi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram

mu ne ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fexeyitam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage lu waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añu bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg doom bu la méré duma sa doom kon nak na nga deddu aduna so deddu aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mu ne ko sama doom na nga moytu bakkar yi nax day waral duma yi aduna lu jitu duma yi al-akhirah yalla du ko xaré ba ëlëk fi rek la la koy wone mu ne ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moy tandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëk toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moy tandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yak عددهم إذا تواصلوا يانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا امول بن بكار بو خامني يالا دانا تي گاو دي موغل كاكو ديف في تي ادونا موغل كو تي ايتام الاخره نينا لو اوب دوك مبوك اك وور اك فن واو موني ايتام نيكي نونو bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njëlbeen ga itam na soorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yonent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarakallah dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wursak yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokk mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax bax bax bax te jubawu ñu sen bir rek waaw yalla du yaatal sen wursak mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sam mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wursak waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gor gorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci ak guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser mais yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewonte ak yermande neena mu tolok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona at taxem te itam neena fanam dana gudd lol sax waaw motax yonenti bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañu faatu ndax waxna ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'al abrar yonenti bi neena kep ko xamne wayjuram dafa genna aduna te jotul wona aji makka neena wërsegam yaatu ba mu dem ajaliku wala wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jëng dañu lay xéne ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ya mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal xiyam daf lay bolik nit ñu bax ñu sell ña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrar la fi na'im wa innal fujjar la fi jahim motax mu ne cipp ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu tara na nga fexé ba teral ay mbokam waaw

daf doon dox ci mbeddi medina yi dajek ben xalé nuyonté xalé bi fekk xamone na wayjuru xalé bi wayjur wa ku bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema boma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk boma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré boma sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Omar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko boma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkaané né mbokk dañu koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokku bëgg na sa dundu yokku kon nak so musulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo musulé ba nopi bu musulal samay wëlëré ndax yenent bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne té bëgg na nga am diiné kon bo musulé ba nopi del dox wëlëré gi mo di nen mak ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan and ak ñoom di waxtaan ci penc mi daan dem ci jakka ja bu maame soxla wax len ko ñu jappale ma ci mak ñooñu so deme suma genee aduna la nga am ci wërseuk de len ci teral te del dox itam di len nemmeeku lool de boko defee ah dana buma duggé ci sama biir ba mel de dana mëna talli mu ne ko benen bi ci dess itam modi buma sulal sama jëf modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur dugguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal la buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara dawo tuk sigaret kon bul bayyi bama faatu ngay tuk sigaret kon nak bu ko sulal sama jëf kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawum mu né ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di khas borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy khas li woro ko wona def yenenti bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bob waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko khas waaw ndax yalla moñe doomu adama mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moy itam na tuup mu ne ko itam bo beugé nek goor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal xiyam yalla dana la dekkal yobbu la safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégué ci

ci pour ñu gaday dem mak fofu nak mom Abu Jandal mu fokk ne kum signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara mëna rëcc bok joggé mak ñew ci julit ñi motax ba mu accé ak jëngëm yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñëwé taxaw neena bayam bi di Suhayl daf ne yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñi koy ñëk appliquer ci sama dom ji di Abu Jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat Makka na ko dello wat Quraysh dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yeferi nga jëm fofu nak Abu Jandal yuxuna ne ya ma'shar al muslimin a urad ila al mushrikeena yaftununani fi dini nakh da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeurumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya Aba Jandal isbir wahtasib mu ne ko yow Abu Jandal muñel te nga selal sa dini fa inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka min almustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha Allah dana la defal ya kep ko xamne yena nga mak bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doyedal yalla dana ubbi seeni denga dana yalla dana fajj seeni problème legi legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiss gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonent bi mu ngi junjju fathu makka fofu nak la Umar ibn al-Khattab tebi daldi melni ku leru ak Abu Jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dund Muhammad waye nak do len fekki sina Umar daldi tup lero ak mom and ak mom melni kuy waxtan ak mom waye amna lu ko don digal sina Umar ne ko ya Aba Jandal isbir fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb mune ko yow Aba Jandal muñul xana xamuloni fa nga jëm ay yefer lañu ay animist lañu ay jaamu këtu xërëm lañu niti lëndëm lañu te itam seen deret dafa tilim seen deret dafa salté seen deret ak deretu xaj benn la sidna Umar neena bi may wax ak moom neena maa ngi koy junju jaasi ji ma yor pour mu jël ko pour daggloo su bayam ndax booba Suhayl mi mu àndal bayam la moom Aba Jandal waaye li ci sidna Umar bëggoon moo di mu ray baay bi te bu boobaa itam lislaam du ko ca daan wante sidna Umar neena rajawtu an ya'khudh as-sayfa fa yadrib abahu mune li ma bëggoon mooy mu jël jaasi ji daldi dogloo su bayam waaye nak yàlla dogalu ko neena noonu lanu pamti pamte Aba Jandal delloowaat ko ci yéefeer ya waaye ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu nag yonent bi ñëw na ci julit ñi ne leen kon nag jug leen ngeen loj seeni addiya wax na ko ñett yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nekk Umm Salama fi mu nekk

0: te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga teyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga teyelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم من ينتبي نغالن ديلو نات با خام ناخ جيكو يي موغي تي نيوم مونيكو ياو ينتبي بو فكنتني جيجين ньоญو جوغي نانو مكه داوي تي ييفير ييه ñew di jaayante ak yow nanu jaayante ak yow ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bugul bokalé ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ jibarkat serigne jibarkat de nga na jawale jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor so ñewé mu won la ay miracle waaw su ko defé nga jaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fever gu réy ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaane ngi ci yow wala sa dom sangam sheytaane ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci tek de waaw su ko defé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dang ci dugg waaw yalla bugul bokale ben yoon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokale nga wa motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokale nit ki dañ ko def te du ko yeb الشرك أصغر من دبيب النمل مومن نك يالا مو خام نيتكي مو خام لي سي نيتكي غيس nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara wa yonent bi neena ma nadima man istikhara wa daf ne ma khaba man istikhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma xaba du soy mukk man istakhara ki tanu lo yalla waaw muni itam man neena man nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanu lo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale té charte yi nga xamanteni yalla nangu won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokalé la yushrikna billahi shay'a bi mo lay wonné bokalé buñ ci la dar lu ko niru buñ ko sax jégé deng wala yasriqna néna buñu sacc itam buñu sacc waaw jigen ji na manu ba ci dépensam na nga mandu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mag yi su ko défé ciac gi mom da ngay fexé ba tabarkalla la la ken dul laaj sax yow na nga considérer né lolu ak ciac la waw ben way tok na ci ben bitigu naar mbub ma nak di japp ay band ba mu togué ci bitig ba am peppu ciéb yu tak ci mbub ma ba mu ñibé kërëm gis peppu ciéb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñew ba ci nar bi ni quoi ciéb bi kër ya ko mom sama ci sama mbub la taxone bima togué ci saku bi xam nga koku tét na mu ngi commencé ci yu ndaw yi té itam dañ ni bu bëggé ag ci yalla da ngay tambalé ci yu ndaw yi waaw tambalé ci yu ndaw yi moy tindiku tafli ci mbedd moy tindiku di wax di yëkëti sa baat moy tindiku di xaqataay ñu lay dégg moy tindiku di dox sa tang sa poussière déng di yëkëti poussière bi nit ñi di ko noyé muy def ci ñoom fébar waaw moy tindiku nekk ci kër di ubbi sa radio di empêcher ñi nga dëkkal donte alcorane la donte alcorane la wañiko ba mu yëm ci sa dégg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger mën na ci lor te xeyna rusna la mënu lako wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin adhimitam da nga am bok as leuf ci jikko lo xamanteni yalla da na la ko nawé motax kon gannaaw bam len moy tandiku lo bokale lam ci tek modi ak ciac la yefrekna nene itam wala yusnina bu ñu moy mun itam wala yaqtulna awladuhunna waaw nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu mu tax nenañu ray ko comme niko arab yi daan defé xam nga yalla walu moy jigen di ci jital tek ci goor motax muné az-zaniyatu waz-zani walu ciach mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor koy def goor mo am fitu bayi bañ suuf sedd tabarkalla mu armé wu di dajji bitik ko ko goor ko ñëmé niw na lu ko jigen defé wante itam moy gi li tax mu bari ci dëkk bi jigen ñi la waaw ndax jigen jo xamné bu togué xawé ku ay cërëm di feñ koku e mën na provoquer musibe bu reuy ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xawé ku waye bu fekkenteni tabarkalla seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn wal ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci dess yépp de nga mu ngi ne fang ci biti te jigen mom tabarkalla yalla ne nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ñi seen tol len banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bi ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alcorane ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ñi di way di genné cassette tabarkal ñi di génné ay clip clip ya nak tabarkal nu mu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay kilifa nekk fi kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mom dal lég lég da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu dom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam rew mi julit ñi fi ëpp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak tabarakallah ndax niñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñeuk dañu ñaan soga commencer kon tabarakallah amna yo xamni niñu gor gor lo ba yenn yi di fi joge yu mel non warna fi mëna joge nak parce que ci télévision bi ci lu suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifa nañu am kilifa ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wayjur itam nga def ko ngir wormal sa bop xamni jigen min def la bu yalla teral jigen ndeyla jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé nene itam buñu sacc buñu moy muni itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom legi nak ray ga arab yi daan def amatul da ngay nekkub jeek tollu ci muni jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé te bobu ñewugulo xana xamulo yow way juru magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ndikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom len fo won ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo sa morom donte bay bi la jurl donte tabarakallah ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas waaw bam len bindé ba nopi mu ne len lekante len ru yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarakallah bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fa di dund yalla dogal ni dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yow yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yo ko wodde de nga tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonenti bi neena imra'atun waludun ahabbu ila llahi min imra'atin hasna ala talid yonenti bi neena jigen ju jur neena donte ñawna ni buki neena mo gën fuuf jongama ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defé nga bayyi ba mu am ñaari at wala du ci yegg nga gas bu mu xot nga sul ko ndax ragal dépense yalla neena lool na dog parce que bindu len len man ma len bindu lolou na dog parce que wërsegul len man yalla ma len di wërsegal wa comme man yalla ma len di wërsegal ma len bindu kon nak lolou na dog légui nak kenn defatul lolu parce que kuko def ñu tejj na
1: waaw
0: kuko def ñu tejj la ndax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama ne luñu wara normal protéger ko ci côté yépp lolu taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def kuñu tejj la waye defatuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkallah ni ñu tuddé planifier nga da di planifier koku tabarkallah ya nga ci ak moy bu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw feli ci Égypte dafa am benn jigen bu nga xamné da dan jël ay pilule pour baña am dom rek diko def diko def diko def ba benn bis rek mu jekki jekki sentir que ni eumb na waaw sentir que ni eumb na yalla dogal eumb bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom jiddi juddu mu ngi ngeubalé pelil yu bari ci loxo bopam wa xalé bi ci bopam mo ngeubalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko won né ko pelil eumbu bu mu yaq dafa fekk né yaqku ga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won né ko man nak pelil manuluma dara mako manal dara motax pelil yépp ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lola dang ciy deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemiñ ko yalla xar def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemiñ jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu naseeni dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may nen ko mu planifier tu fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor man na ci abawo man na planifier ndax digeunte njur ñaari at la wa wal walidat yurdi'na awladuhunna hawlayn kamilayn ay bakar bu reeng ci nak te tuba bi rafetal nan ko tubarkallah indi ay théorie ba nga fop ne tubarkallah bo amé dom yu bari tardé nga mune itam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihin waaw seen bir sey itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigéne ko gëna mën ci xaan ci sa bir sey ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul bakar bu reuy ngi ci waaw bakar bu reuy xam nga yonent bi ne na goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla ne ko deug bu dul deug de togona bakar bu reuy togona bakar bu reuy waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofiya nga momale ko sa jeuker te sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci famille jambour ko ci bokul lel na wursugu jambour ku ko momul bakar bobu yonenti bi neena ken xamul nu mu toll waw nanga fagaru sartu yoyu la yalla teural ne bu yonenti bi day jaayante ak jigéen ñooñu na jigéen ñi jaayante ak yonent bi ci charte yooyu mu mel nii yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok medinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yaronte bi delu ci na medina ba mu toge ba dal neena amna ben way bu joge mak bokon ci julit ñi ñu doye dal ca mak daldi dawe fofu joge mak waju ñu koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geet taqif geet taqif ak yi lañ won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñewé ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëré gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko dénga bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay charte yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlërënté go li xew jaaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir mak la joge dafa daw wa mak ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yeneent bi daal di len koy delo ne len jël len ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yeneent bi lutax nga may delo nit ñoo xamne samay non le te suma delo ci ñom ñu fitnal ma yenen ci ni ko gor ci wax ci lolu la ñu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba ag ci ben barab bu ñi wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem tok nak lek sen tandarma ba nan senu ndox Abu Basir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom liko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayyida liko ginné ci yalla né diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jasi ji di jasi ju bax la yow sa jasi ji day fu meniru jasi ju ñawte deugër te bax fu ñu ko liggéeyam xoko ñi waxtaan neena waji daldi bocc jasi ji gini ko ci mbaram daldi tek diko won ni jasi ji degeere ak ni mu ñewé mu daldi koy xol niko wallahi innahu la jayyid mo waji niko laqad jarabtu bihi thumma jarabtu niko nak jasi ji nattu nako nattu wat ko me xamna ni dal lu mu teggo rek lola dok yasi gi ñaw la ci deugar Abu Basir dal di koy nax ne ko arini am do ilay ji mu ne ko abal ma ma xol ko neena waji dal di koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir dal di yekati jasi ji door ko waji waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet neena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fex wuti medina nak jeum ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu ñewé dugg ci ci jakka ji niko yonnati bi gisee muy daw mu ne ci de dafa jax rek xana ci de dafa mëniru kuti mu daw nak ba fi ci kanamu yonnati bi taxaw di xexat yonnati bi niko lu xew mu ne ko kama andalon la no ray mu ne ko kuko ray mu ne ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonnati bi dadi top japp njamura jek jek Abu Basir ni teul ak bi mu ñewé ne ko ya nabi Allah mu ne ko yow yonnati Yalla bi ma ngi lay yegal ni yow sa jaan wacc na ndax bama dawé makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew dima jël fi yow feccu wulo wëlëré ndax bañuma laajé ni na déllu makka déllo nga ma lén man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma lén ray waye yow say jaan wacc na feccu wëlëré mom kèn xamé wuloko sax wëlëré dëgg dëgër na tabarakallah yonent bi djinjju ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek né ki kat ben nit la waye mën na tal xaré Abou Basir da di gis né bu togué yonent bi dana ko dello ndax bu yéféri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindoon ci sahifa ba yonent bi tabarakallah dal di tok Abou Basir dal di daw mom da nga ñu dug all ba nangu wuta tok medina na xamne ni bu fa toge bu yeferi ñewé rek mu delo wat yonenti bi mu delo wat Abou Basir fofu nak la Abou Basir dal di recc dug ci all medina bi nak dal di nekk ab adukal bi waye nak adukal bi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur yefeer waaw Abou Basir nek agresseur bo xamni fu mu fekk ak julit dako fa waye fu mu fekk yefeer bu joge makka nak takale bopam ak batu lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di car caravane yi nga xamni ñoy joge deng siri di jindi marchandise ku mu ci jekk rek ray la bo de yefeer waye bo de julit nak mu bayyi té bobu yéféri ñoo daan joggé fofu di défar xalaté fitay wa fayf néna fofu ci all ba mu nekk mom Abou Basir ndeké mustada'afun yi nga xamné ñoo nekk makka té yéféri sonal leen ku fi rëccé rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abou Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom déng bañu mujj nak ñoom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am sen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa bat ñom kay demutun ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello mom itam recce na makka ñew fekk ci Abou Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisu leen ngir riir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonenti bi délégation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ne ñu teuraloon charte ne ku joge ci ci ñun ñew ci ci yow nañ ko dello ci charte bobu bayyi nañu ko legi képp ko xamni gëm na la joge makka ñew nañ ko téé té itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitnal ñu joggé fi daw ñew nga génné leen ñu nekk ci digënté makka ak medina di ñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bayyi li ñuy def té ñew tok medina tok ak yow ha nga gis né buñ né waxi mak du fanan Allah buñ né waxi mak du fanan Allah mak bobu modi yonenti bi waaw lele sax nga magum ci do man na wax mu fa dan Allah waye yonenti bi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan Allah motax lamu dakoron yalla te Umar ibn al-Khattab merca yalla sagal nako ci te modi shart bobu wa makka mujjunu ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jinjune waxtu yi jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtaan wi

yalla nga wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo suñu non bi yeenent bi degge wax bobu nga xamni ibn al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yeureum wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka li la gisi ci dundu baretul deke bobu yonent bi day jinjune ibn al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci bir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waw da ko ngana la reye julit na nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yu mako ray ndax martir la wala du martir waw ci bir xare bi dal na di doon door jaasi ji rek far jaasem wul bëttiku nag rey ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnul aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salama tubnu amr ibnul aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko julle tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñi ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illallah di ko wax ci kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi na leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum la tadacuuna asamma wala ghaa'iba innakum tad'una sami'an qariba yonent bi ne leen def leen nank yàlla mi ngeen di woo du ko tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom tëxul mu ngi fi kay jarul xaacu jarul xaacu yenn yuuxu yi ñàkk teggin la waaw ndax nit bu la jege nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi ci seen biir demul fenn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu junj la buy wane ne soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkàlla di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsi ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indi ko fa ñam tabarkàlla mu lekk mu reer daldi jóg nag mu daldi lekk maanaam espèce njoganal la bokk ci la jóg nag julli timis waaw bu mu jullee timis nag wax nañu ne ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndi ko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax ndi ko rek waaw muy galax ndi ko rek tabarkàlla neneen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galax ndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddeem gu mujj ga nga xam ne ci suuba ga la xeex bi am
yonent bi and nak julit ñi fanan guddi gogou ci lu jégeñ dekk bobu ñu wax xeyba té boba wa dekk ba yegu ñu né yonent bi aksina ñax yonent bi bu masana dugg ci dekk té xara yëkëti ko daawul jégué dekk ba luddul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci lu julli fajar dal di war nak and ak julit ni ñu dugg ci dekk ba fekk na boba wa Khaybar ñu nga jox jëm ci sen marché bu bu ñu won ni sen gaak ci na bu ñu ko gisé ñoom ñepp non nenañ waqit daw dañu dawé nak ñi ngi yuxu naan julit ñi aksi nañu julit ñi aksi nañu yonte bi sallallahu alayhi wasallam daal di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar